0: Kiss FM ifatanyije na HDI Rwanda bakugezaho ikiganiro kumbe kivuga ku buzima bw'imyororokere buri ku cyumweru kuva saa 12 z'umugoroba kugeza saa 2 z'ijoro.
1: Birashoboka ko ushobora kuba ufite agakoko ariko udafite sida.
2: Yego birashoboka cyane.
1: Twebwe mu by'ukuri buriya virusi itera sida n'abimenyetso igira bigaragarisha ijisho. Niyo mpamvu iyo umuntu yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye tujya mu bukangurambaga twibutsa abantu ko bagomba kwipimisha. Nibategereze ko azabona ibyo bimenyetso. Nibura tuvuga ko ishobora kugaragara hagati y'ukwezi kumwe kugeza ku mezi atatu.
0: Ushobora kandi no kubahamagara ku murongo wabo utishyurwa 35 30. Bakora buri munsi kuva saa 12 za mu gitondo kugeza saa 4 z'ijoro.